0: Poi abbiamo potuto poi in e ma qua non ti sanno basta kita te poi in e kita mo pakamate da basa kita lano tempe gini basa kita te poi in supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini ne mau mate
0: sampai ngana-ngana poringa tetap gak lanjutkan po